Like a level to Rangan and Mamikalu, came me Tadakabikumi and a cocoa and a mana in Italia near the Munichisu. Nobody want to sing in the Indai, nobody live on a weekend, nobody live on an imbul. Nobody live on a non rambul and Olivia Muni. Non doing do year about a wrong makina and a cocoa near the Chisu. Came me Savali sweating on a bobbin when I got Vikimuni. Then Drake came me the Ruma, Tadaka, Rumi, Matabu Waling Ravi. Through me telling on the Tabi Mati, it ran an emamicalo, such a donaka, Sandrendre Vikimoni. Vika canamoni was and Vika Kedis Sandrendre Vikimami, such an indonaka, in Isara Kedanga Vikimoni. Belatin Satu Vikimoni, you all in the Langa Kedanga. The Sakimoni to run a cheese soon, I saw Nibota Taro Kedanga, a Bataranga, Wurubur, and you two tinning on Kimami Sambulakin. Now I live on a nomini yellow lama can a nomini calo yellow dinner. O sotan ni mamin ruka ken ni mamin malu malu mut kedenga turangan ni mamin kalu. Na wali buna nomun indra. Ko sa sil sabay ki mami, sa vonde te ki mami, sa va kau kau te ki mami. E na kau kau ni ava muni chisu. Ni mami turanga ka iba kambulan di nandondonga. Emeni chisu. O sa kenda wana nanda mula. E na ata tali ni mani turango chisu. Ibusata, se tarau ti wali lai na te mate, io au sianga ni suka I muri, au lango ti ngā mea uza kāpana ka indundunu mea wakadhor, bila thungona ka kathibi au kina naklo. Arusa ngobulu wakadhada na mbaki na nunguza kāpana tiku mai, ya na sianga ni suka I muri. Mea thawa na ngauna sa kathibi au kina naklo na nukumbula, se nduta ele sa lago mai me mai sumitiki au, Me dizi bagna non da program. Usa maso ti con a. Ranindua e mai visso mi taki. Me rani soleta na via una pagdengu. Ni se tata mi mati ti ko vina gata mi un grabi o bunwai. Ya ni maso ti ko o banga garati ko. Ah che so e ti ko rani la mai mai vi buke. Ni ga sole mai na. Ni ti kuna vira merra. Tara yo mai valua lesi na vi ti ni karuna kloko kina rua. Wasa ni kalu au reitha ni indandunu menda pakasa mataka na tina pol tambu kila ilewu e na saime wasi apas e li diosa ngau pol kandua. Kapangona kena ronga mata ni tiki na kwa saa tikuwa e na sanabu ni kukwaya saa te dhera sara e na tiku nga e na yalu yalu ikwaya saa kaukaua. Niku saa tikuwa e na nona ya sanabu ni kwa saa te dhera sara akini melembali. No iko sa tiko e na yalo yalo ikoya sa kaukaua. Siang ninduna ka endendrebe ikoya. Ni sa tiko iko sa tiko kusa buka rarabitaki, kusa buka nunitaki. Kibi iko sa dhezer sara kwa sa tiko wana kaukaua kena ganga. Tiene rua iwa au nukaya e na buku ichoba o kwa nga na nungu indronro kena nungu mbainibalu. Na nungu kalu au sa buka rarabi waha. Turanga kena maramanga I tukuna tevita. Iyo ene buku I chopa na nungu kalu o koe na nungu ndronro koe talanga na nungu mbae ni balu. Ena ngaune ni nrenre ni kubaka sangara na bunua monro kina, na bunua molaki buke kina, na bunua au na tango maki kina, kabiri mbaiti kina ni o koe na nungu mbae ni balu. Iyo vi koe nga kwa sa dhezere, vi koe kwa sa tuba na kukawa. Ena nanda kalu. Na kalu nei eparama ni aisake, na kalu nei chekope, sa nonda kalu sa tamanda wakalo malangi, e na vinga una keta ngā. Na nongu kalu, au na wakara rabi tiko ngā, waa. Ninda dhuruma na nrenre, enda na wakara rabi bekoya. Ninda satawa na lenga, enda na dhidi waka bekoya, enda na tobulea, menda lako, menda nro bekoya, ka nui teki koya ndundu ngā. Ia menda baka mbauta na nana wasa turanga kena marama. Wasa ni kalu e mbula e ngata e mudu ni sele wau mbati rua katuna chemesa wasa pati kena tinika rua. Wasa ni kalu enda rani e pakara rabi kina e ngata I liwi, e ngata I muri, e ngata I loma, e ngata I nasamu maui, e ngata talanga e nasamu matau. Nisana baka mbula I ia undina mai na nona tundai na tamata I ndau birimbai, I birindai kena Mata dha endo vitu vi.
ya au sapaka rungi sapaka rungi iko ena kaukaua nen ratale Kristo turanga kena marama na nonda inui nui nakalo na nonda unu nda inronro nakalo ana yalo yalo ni kena iserau yalo yalo ni lingani matau sa maru iko kena nomu matau pali kwa kena viyau kena nomu matau pali kena matau wala kethanga kei burubura ena kaukaua ni ave chisu ena singa nindai Turanga pina wale wana namu ni vosa ni wande te kemami. Ni kemami vara rabi tiko nga vei kemoni. Kima mena serta ki kemoni. Kima mena ndau thidi vei kemoni. Kima mena ndau tangi vei kemoni. Kima mena ndau vara rabi vei kemoni. Kima mena ndau nuita ki kemoni. Kima mena tundei ni kemami sa tuvi kima mena yalo yalo lebu ni lingamuni. Kena lingamuni matau sandau ndina. Kima mena sanrokina. Blat chis en vuku chisu o kwa na layone ene vuso chuta. Sa tu bat ke kemami. Firim bat ke mami ka marro ke mami. Father, thank you, Lord, for this wonderful day. Continue to bless your sons and daughter. Wherever they are listening from this wonderful day, continue to bless them. Continue to be with them. Continue, Father, to protect them and provide your hedges around them, no matter what they go through, in the mighty power of the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, this wonderful day. Thank you for your love, your mercy. Thank you for your power, the power of your grace. Because, Lord, even though with our weakness, your grace make us, will empower us. Your grace, Father, will be able to multiply us and convict our heart and be able to subdue our everything unto your presence through the power of the blood of Christ. Thank you for this wonderful day. Continue to bless your sons and daughters wherever they are listening to our program here today. Now we live to run. Now we live na no money loloma. Kimasu na koko kena mana na tali ni athamuni chisu kima mina sertaka ni athamuni chisu na ni mami tui na ni mami soro kwa saya athamani mami vambula dinandondonga. Amen, chisu. Amen. Amen.